0: na atemu ni
1: yenyanya
0: enu ni asem
1: amu wore ka kple kristo ya
0: ni pra ni kristo ya ya ba
1: petro na ma hunya ta fatu ya ni
0: yo ma kristo ni akupo no pa
1: ka ka yo nya ba bu nsam flu amagbeto
0: ni swe na nso bu nsam ada ada ni pa
1: echo nya tra ma we
0: audi asem nu amani ni pa
1: bana nya ba ma ho kristo ko a
0: sese unya su waji kristo
1: a evo ma ga nya sedede ba
0: asa nya mra shese
1: zola ko ku nya nya mo
0: nti wo kron kron ye
1: mo na nya ba nya kristo to ko a
0: Avo,
1: asan. Jifunu funa.
0: Osura bia no.
1: Atenwa no gberesia refa ko.
0: Nyawo bra bia
1: o. Na nya de kuku na ma kwa.
0: Onya fa onyakupon chewa.
1: Ma wa atuakro.
0: Odibechew.
1: Na do gberade.
0: Se ubo mpaya.
1: Na do gbada.
0: Se ubo mpaya.
1: Na ma usiyare.
0: Onyakupon tia.
1: Anya.
0: Unim.
1: Na ma si uhade.
0: Se wantie nsu.
1: Anya.
0: Unim ana.
1: Leki na ofinya.
0: U ye de na ohun
1: ye. Ba no no magbagble manale ya
0: ti di abonia owo muin
1: na do abraham awoseni
0: se obo npa nya kuponti
1: eh e gana bo sam na frumi o
0: na mo mo bo san de fe de fe
1: etra mi fi ajiji
0: wa mani mo ache
1: kana la nu voma
0: na se o ti boni mu
1: ye pe adide
0: na sa benu bo mu
1: ma biam ba
0: ni bi sa o se
1: ni choma yo gba o gban le bari o fanko bari ama
0: na no mo o mu egugu o mu o fanko bari
1: fike o le gba
0: ene o mu wa hi
1: na nya wede
0: se ye wu a
1: na nya wede
0: senka e ye wu a
1: bu no no me mana la fia
0: ti bi a o mu se se a
1: and we form a fiago, huh?
0: That's a Mikasa the sample.
1: Amarakula Colibudafia.
0: Be a war for the good, say.
1: Amarakula, rich hospital, fia.
0: Be a war, rich hospital,
1: say. And we form a fia.
0: That's a Mikasa the same.
1: Amaramon, if Yamafo.
0: Be other one, sorry.
1: And yay, don't you, Yamafia?
0: I'm a pity, my name is the same.
1: Amo Placitala.
0: Nipper, you must go
1: with the mouth of home.
0: Omo
1: so full Placita.
0: I saw for the Mosego
1: with the mouth of home.
0: Omo and Yakupantemo.
1: Nothing you.
0: Minion.
1: Each of my blown army, but
0: none me catch room, said.
1: Amara gloma seba.
0: Obi kama miti ye se.
1: 2021. Amara kape yama irejifu.
0: Nipa ba akumpu anko osu.
1: 2019. Amana kwa irejifu.
0: Nipa na ife na eko.
1: Ye machoso kple nyayi gloma ule na mlafe ya maesia yi. Nyapa maesia yi.
0: Eka chwe me abrebia wa
1: etia. Ba bli hafi.
0: Se eedin.
1: Efe bli buwa.
0: Afi muni nina.
1: Ba bli hafi amara kafaru wa jifu.
0: Eedin asa nipa ba akutumi duwa osu.
1: Ba ble afia mere ka faru ajifo.
0: E nipa sa nipa wa ko tumi do.
1: Ye agbagba go ha.
0: Na ene ene mpo nu.
1: Ma ofo gbogbon na didi.
0: Nyakopo hun be sane.
1: Agblo ba na nya be Yesu Kristo va afia go ha.
0: Na ka sa sa Yesu Kristo ba se si ya.
1: Ki fi amakata.
0: Yesu ni na.
1: Asa sege be yakpo ma bla ton.
0: E be ye di so be ni nipa bu nu.
1: Bla aton 50.
0: 50.
1: Eh? Prophet woman, amu mali uba yonya prophet wa.
0: Ebre ne ni wa omu nye prophet.
1: Osu mbiya la wu.
0: Omu adane ni brifo.
1: Osu mbiya la wu.
0: Omu adane ni brifo.
1: Mkkle la wu.
0: Omu ha omu ni.
1: Amu li uba yonya, o yoba osofu akuku dam.
0: Ye, frebri, osofu akuku dam fu.
1: Na ma mma osemde.
0: E miti sa nyama
1: ni. Ma fufu ata.
0: Ni osu miti.
1: Amuba yu unya uli uba owenya papa nation papa
0: omu ni papa
1: afu agbochi mamu mlo
0: nensu omu deja nai
1: le maufa nkuma
0: ewo nyakupu ini
1: ala bana ugbenu le nyate
0: kwa agbo esensu omu apu nukure
1: abonsam fuo
0: abonsam adada
1: ya magbubu le uyuma
0: nani padom di omu
1: ichi ya iranya uko dodum cho
0: omu ishiransi mfi omu inumba
1: kamu umozola
0: na u okwantuni
1: unglo di ba
0: ya trusi
1: hidake unye na u
0: mfaswa bene yema
1: na gbemawu ya
0: se upu o nyakupu
1: na tro umuda kiki ama
0: nwa na wadani weni ako yasi nyamamu
1: Bora sugar, and now
0: Yama Adore was so
1: in a bull of
0: Nasa Ukra.
1: A sick boy,
0: what happened?
1: Boko private jet called Yamara.
0: Private jet as you obida.
1: A sick boy,
0: what did he pay?
1: A sick boy,
0: what did he pay?
1: But I pay a bungalow, we come out to
0: the bungalow, BAC.
1: A sick boy,
0: what did he pay? Say, yes, any fun.
1: Awika melona dunakura gohadi.
0: Atade mpwa nipa Nipondo and Ope,
1: Eshe, Odone Cordine,
0: yes, Edishano, Edisi,
1: Aubu, Dona Cordia,
0: at a refu from
1: Aweama, Lord Donago.

0: Magochifa.
1: Okay, ain't it Sanya Mawenina or Sissin Wardroom?
0: Na amana de no de obia na chuchiaji malo no go
1: anyas monnom o say wo de no a wo no a sone nsio no ennom
0: afa kokata na kuko no chitomi
1: nka ko ma ko nsa mo jare sensue 3 nights
0: alabeseda
1: tio
0: no lechi mazama
1: wo jare sensue na na
0: so a nka o mo chilego
1: anapa wo jare
0: aga izama
1: ana jobe san jare
0: ka omo chilego
1: ana pa hun jare
0: aga examen
1: this I was saying since you no kwa no be jare for 3 nights no day e night en kwa
0: ana pa examen de defo nka ka sa omo ton na amana kwara bere nke jojo ga ha
1: amen ka uti e hwe wo ye for no yesima ni jare for 1 month when jare se ne be ya wo benya wo na wato ni track mu no when jare o ain't he one son of Ukradi Yasi Jari? Yen suni bebre, a feeling in a papa yet me at all. Yes, since you and me are Sadia Fra.
0: Now, when you and Ubivo, what you challenge you call?
1: That's on his uni siho. Ain't he a feeling in a yoko Jarani as Sadia Fra, near the Jarian Umre, near the Jarian Sitama when Emre. Maybe the men near Hunu, a young sometimes meets Hana make a young and crop on Jimindi. I a big Jimmy, a bin Jindi. Maybe Munia a shell and what ne conkono. Obia ya babe ye tutu ne store enima ana be bia woto ma me no me aduane ton
0: choba ga de pa
1: na ye choba kasee pa afi once na currency honom mi anka sa me ni kotwa mansan en sa o ye mi hukani nti o ye djuma na ya na me kanse papa o ukunu ye electrician na se o bob kra ese na wonti me fix bob ne dia en ye ukunu no ne ne ti hokwa nti se tola yere we nti mi ansua ni ese ni atola ye djuma ere reje so ne tola nti hokwa ani en ti no mi anka sa mi de me ni kotwa mansan ye hu se en wase ono wo se obi abedua bibi e won ni stone enim enti afi ni chopa enim enti na ye nto ade ma sister no nsiran ke urade sa shell no enu na odi ya kwankyere eni ahaban o enye bibia eni ahaban bi no na odi ya kwankyere ma enne
0: akpoba na amagara okudro ba yo kwobobo akami osofo mi interpreter aduro ba ajepanya yi
1: o se e bebre na so da yesa ye honwa e ye na ya sofo onum no ye chom asese e ye beyi anago slow
0: alo delay
1: anaza delay
0: gaka manya nyale nyemo manya de sia
1: de enye ni nyina na kire sa
0: akpoba abobo a na nana gbona fagboa alu nana gbona lega ashigara gbo
1: won se nwa aya bo bi a ade bi kanepe odwane ko ni ekọ initial ni
0: alaba agogot abobo gun tontontonto enya blibo onya lafo
1: na nwa ni sha na nkasankasa kura no ode no ho ye fre na ode no ho
0: etane nya funto abobo gun ni wata wona wa
1: o sha se se o kasa fa ni asa sha no enwa no ai ni konkono ni etimi ye a
0: because abobo go on talk around me kona mbubu chaka ni koda na asma
1: pa me huda wase sa ashe ono yadi adi andro fra edi sa asma yadi e
0: ekwe tamanya lekime blogi delay enye nwo
1: debi
0: oba delay
1: enye ninyana na ye delay
0: oba delay kaka adum the system ama
1: wase yasi delay nso uya ibunebunu na nwano nwane namane nka hwa wase webunebunu na nsipi
0: eta ji abobo go
1: enti pe enwa na ni konko no
0: na nya wo de kai abobo go
1: se yon ko enya ba ko
0: na mi dem ya madan abobo
1: se mo ya sex we busu ani mu a enya sex
0: represent amade
1: enti e shall na ba ko eji na homa ni pa ba ko
0: na mi sugbo
1: se mo do
0: chia wo sugbo
1: enya mu na acha se mo be ye nsuo no bebre
0: na mi aku akono chi tome
1: na se mo sa e de fra
0: na nya ba mi ata wo sugbo nya ba ire reko na leko ya aga doga kaba wo de
1: shia se ye won ko akra na se wo betimi aye ni bebre na san suo no ko na wo be jare a o se anu so kra ye very very powerful
0: ita mana challenge amade
1: oni obi atonchia
0: e amana we maga wo do o yo magblo number anuyama fia ye wo ma wo do
1: o se wo bi nye mani nye juma na o fra mi kan jere mi se papa mi ye ye ni me hunu so papa sa wo ye na we hunu so de na na you need to come and check spiritually
0: I love you pa here
1: so wo ye pa na so wenti mi hunu so ye firi mu a ene wo se wo ba bi sa oni pe bia won ya ebisa na won hun se ne wo betu wana mo no mimiti hei mi so mi ya ebisa sa na wo awuti mi no mi so wo so wo be bisa na wo hwese papa abrabona se me bo am echi